0: batigira wakaruthingo no githie
1: muhoro mangi nona cihanda thaa inya njetagwo mwaora wa wanjiko
2: uma wĩigĩrĩrĩku no caba nĩ mohoro kuuma kameme kayo ka mũingĩ ũngĩkorwo wĩ na ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro hũra thimũ namba 0704-111-555 arahuka rũciinĩ thinacara nginya thaa inya Nĩ gwĩkĩra ngia ya gũthathaũra magathĩti
3: mĩkwekwe
2: ũteti wonjoria kameme kayũ ka mũingĩ tuko chonjo rũciinĩ thinacara nginya thaa inya arahũka Don't miss out.

0: mete muno na kwale na mete ama odoma yige
1: yes
0: ginya gotie ke mete ya dawa ona dawa kaya kiruta gaku iti mete ine
1: mete ine
0: ini
1: ejiwa
0: ejiwa mete ni dawa
1: yes he adu daigua marehete thina muno
0: akaiga atia
1: mahadite mete handu ru mareha mahoyagira ni story do daigua ru na guka he muthungu okire kuwa mandikite ngwicia na guku kabri ci thondeka iratu na guku ri muru na ku muthungu mwagoka agatema mite yo haria mahoyagira agakaru nyumba akamitua kanitha riu niho marihoyagira
0: okay okay
1: gatuika riu ni mareheria nature marehe
0: Quiero no digo que quiera tope quito todo en el tope quito haga no go heca o quería volía na que quería ne quiera ate gocio y no cajida caguona gamotomía ne acuete moligo hago nada soca a que era yo era na ne da que na ne coigo no es yo era yo era no a mi ona
1: ne toco tu hija y goro
0: na he olía yo moligo he olía yo hago
1: la si digo si ne a tu mi ayer magi oja
0: tiga yo era ona cuha moligo si hago
1: cuha mate pues ya después no cuha da kiria kingi hoeka na ihenya kana
0: ndu yo na ndani ngai wahithagia riu koguo ti he na effort yaku aya ena ne mitawe ya Kameme FM thank you ndo kwa mwana ithu ndi na message si ando ingi muno na ti siuri ya ni ando maraiga tuko pamoja modo itagwo engineer Tash Asante Steve Kioni we kole mwana wanga tonyo thank you muno na ndu angigire kituge na ingi yes tatutwale thoko ini koko
1: yes mudu ndo ethimo yake thaicici thoko ne hingurire na hingurirwo tene uhinye *420# hash waingira hau ni ukuona indo list ya indo nyingi muno na ni thoko uraingira wona kindu wona kindu ugakigora na bei yaku we mwenye koguo ni kuingira haria okohe kindu kirakugia ringi ni gwaku nyumba gatirenge tikega kana uriri ti mwega gwaku nyumba ingira haria wone kindu ukigura na thogora uria we urenda oko ni gwaku mugunda rutambrukia miferethi uri mewega thaici ungiwa thimu ni ukora nginya twina kaburi ka December no ingire hau irere kaburi ukaria na andu akumukenaneire oko ni andu gaiko na ageni ndu mere maingire haria makioe maguta tene ni tene itha petro kana dithru makahota gwikinya mukenanire yani ni thoko iranyita maundu maku mothe kuma mucii gwakuire ni tondu nginya no ongerere stock ya biashara na voucher ciringi ngiri igana ria 50 thaici no nyende wingire hau ngunengererie kiria wagura na thogora waku na nigetha wingire wahinya *420# *420# aya no akunda sai na hinya muno wangu
0: tiga na horozi yoko aya vegia stand big bank ina the good little let's keep growing movement i don't even get gukunyitirira nigetha mutwarane thabari ine iria woete ya gukuria biashara yaku marere gutigirira we ate biashara yaku ndigoka ituike ati ni rugamite ni guthirifera thiriva
1: yes
0: tondu biashara yothe yambagiriria he na itanya ria ati ni gatuika kindu kinene na nikio mana kungwira nginya maria metagwo matacokia manini tondu tutu tunini tunini wikaga ni twavata muno na turakuona uri tukoragwo Stand Big Bank tondu tu no tuo tugagicoka niki kinene gitambire na ikinya rimwe
1: atire ndigwiciria kindu
0: kwa gwigira roho ngero rwaku na rwa vegia Stand Big Bank nigetha utaririo ndeto ici reke tucoke uhoroine uria twinaguo na thengio ni undu wa SMS oringi uratwikiria ndumiriri na baina itu ya WhatsApp ya 0700376166 muthuri mutiku karibu tena tutanatithia ri
1: nego
0: ndindakorwo ndoria kiuria kiu kia mwana ucio adopted no tutambotige tugicoka haria guthinjanwo ri na unjireka maundu maya ni matwaranaga ri ndaigua ni gutigana na kumanwo gia viu no ndaiguaga tene andu makiuga atiriri ni twimanwo gi thiba guthinjanwo no tuge nokuo kumanwo gi thiba kana kumanwo kajuria kiuria kumanwo gi thiba ni kumanwo atia ni atia
2: haya Nigimulu lwagerie kwala takuringithe ni ngono ni kugatiriri kumano wethiba kumano ni kumano no githiba ri tuingire githiba ri ni kugati ne ndo ingi muno mahuthagira kiugo kiu ati ni ndamwiria tukumano nake githiba no githiba gikuine gitiari ucangiri gikuyu gitiari ucangiri atiriri ati mundu no athie agethe mundu mangikorwo magikoma nake ugo mwana kera muyitu kutere rogano ru no uria gwathire gukite age kuyo mage kuhaniriria na ndu ndurire igiri ne makorire ndurire igicho itira hamaka yo horocio takuria gugwitwo Mombatha ri ni kuri ruriri ruriho rwitagwo wa rwitagwo wa suba kana thuba nio maretwo guo na ndikumamenya wega ni aroni njoi uguo toi kana kuri kinema mama ni kinemaga uguo kana mama ni kinemaga uguo kana ni atia no kuu Mombatha ri ni kwari majengo ya kiruo ee kuka kwa majengo ii yako kikalo ni ando na ile la hivito ya kito na teri na niudu wao kuko ni alo lile dolele ishi itako ule ni ya mundo nao hede ni okire ele oge ya kare elile leo mo hede ikirako hau makolana na mudo ishiyo narua narua akamana kira kira maale kalera leo kekoyo kina kiyo nekia bidia kukulo kanakuo kekio liatele nilako lile kudoi ora ikiro kundo na timo kaguo I wamone ngero kire wamone ngera mukaumano ite ruboko okiuma ko mwa ko mu maletwo ndo wamone ona ko no jirgi wamone ngera kala ke ngoto le kire kire kana ile achi ko to chi akinya chi amalima hera le wamone ngera ri nawe ukauma ku auma muka waku ndeko ithano no ukiuma ko kauga nie tu maletwo na na mu ni to umano na mu thiba ite tina ikarania muno toko twali kani onadwa ni kumano ati damone ngera na keto kaumano no gikuyo gitiari uchangiri no riya githire gikovetiri mitugo ya kulu kungi ndurire ine na mulo mulo majengo birora wana rutwo muno e majengo ona tene ya Nairobi e no vira wa becho nini moga kiumano
0: moko imano githiba
2: e ka kiumano githiba tolo ne nyita ama ku deke ola mulo gago kongerethi na muno no herari atithi na wendu mumanilo na mubucho
0: ndanyita
2: kelo mugaga netokubalo nawe ngibiba no matibenya ni maruga huru
0: oh nigo rego
2: ndani tukoiba kia mutimi ya kwire tatiri dakwira tukubalo nawe ngibiba no ndamenya na kuhede to yeko
0: nigo nigo ne kedo kilito na ndaranyita aya tege tuke uyu muthuri ni araki amukirire indoi sia mwana uyu adopted I ndakira asire nyina todo na dakio nyina ni uriko eh ni ugwati uriko iha
2: obe hotodo riri beleti wa machelete mwana uyu na ko mwana amwonire bara
0: na gikika wega akimwoya
2: agika wega no menye ono oneka wega ri ni kuri wega muige ungigothukia handu ta riu njawiragwo ungiorango mbege cuna njauri iracuna njau ni kumienda ni gunjiragwo ni njoroge ndagitari na ngigeithe kere murataga kwihara mukarara njoroge njiraga ungiorango mbege cuna iringi iko ikimionia wendo leo jawe gigiciarwo icunwo muno icunwo mukonyori ikoragwo ikirehe thina tondu mukonyo guthio guucio rurira ruru guucio rume nginya indo tamara jawe riekue guko kwenda muno gugatuma jawe kue rurira leo ri nake mundu ni onire mwana amwenda no ni amwenda muno amwenda na amuuni na hinya muno aga gukinyukia makinya mara kwagire ukinyuke makinya mara kwagire ukinyuke kugatiriri nie mwana uti thakame yako na uti mundu utoyo uguo na thakame ino nigetha ngio ciari wake ri abati amutuithanie na mbariyo tutoi tutiwe kala uma mururiri mwana uyu tutiwe kala mwana uyu auba aguciaitwo ni arogi tutie ka mudu na no morogi muno tondu mudu gute mwana kirio mwera
0: eti mudu mwega
2: ujio maundu majio mothe kire ri akwagirire mwana uyu uyu amutuithanie na igongona amutuithanie na andu aria achoke amuciare na mburi ona mwendete uguo riu nigetha uciari wake uria tugaga ni uciari wa muthimo amuciare na mburi na nigetha amuingirie uciari-ini wake kuwa okay. Kimulele ali wake nigetha kahota kumwendia tondu thakame ni atweka yake ri tondu thakame ria ni eheria na njira ya nduithanio aingiria thakame ya njiarano na njira ya ngoima ino na bulisi reke ndio kwa ngoima na njira to ni buli igere ni aduta igongona ri na kingiria thakame ya mwana uyu
0: okay.
2: Nigetha mai mara maciaraga mundu ri moneke mburi-ini kuri mundu jira ko hatari ma stesini ako uma no ati kemenya
0: oda kemenya
2: oda kemenya no mundu mi age jira ri kana nyamu yo thegi jira no na ni hari mai maumaga ni mari one kaburi ni ria ugwo thaka me ici ariro ni kuonaka na mai mai ici ariro ni makuonaka tondu thaka me irago ni ditu gwiki
0: kwi mai
2: ugiga thaka me handu na ndukame inainie ri mai mo kaga iguru
0: okay okay
2: thakame gathiethe ni lwa the jaburi ukaiga thakame na gathaburi handu ukoraga to my to leigoro
0: okay
2: you the jebo
0: ndi daroro
2: ndi ndu ndu mwe kira chube mwa tukania na te
0: ko haraka haraka
2: te de tudela no thakame uge mi kirogo mege hale thakame ne chuka ke gathiethe mai ma ukaigoro thakame ga kiru ndito ke mai no mai mai mo kaigoro ri nimo tulirongoreria uciarine wa mwana
0: okay
2: ati ni agiciarwo na mayo tamaria na thakame oteria na ngoi megakiroga maithenyaine ria kuni urikora ni twaciara mwana nigetha tumwende riu ni ugwati ugika ugwekete tondu endetie mundu atoe kana nginya ni waruririrwa mundu utari nginya wake na hatire gathogora ona kamwe ona ndari ruo ruo ciari ona rumwe ruhutanitie nake na nikio tukwendaga ruo ruo ciari ruhutanie nake na indo ici
0: egwika atia riu agikoha riu ni
2: riu maitia wikite ri no guthondeka
0: okay okay
2: gutire mudu gikoyo kigenagia njira yothe wonaga ndito na ndumanu ni ri gwa kugera kuguo no uri njira uri choka guthondeka maundu maya nayo uguo ni ukugatiriri ni ugucoka hana ni gathoke maundu maria utekite ni gathoke ugika uguo ni urahana turahoroheria mahitia maria marari mbereyo uguo nduitha ni ono arika na njira no arika
0: okay kejoli kioria kegi kegemene na maudu oro tamaya oyo araiga ni dahikite
2: niguo
0: tugitigana taracetie no twali no twina ciana ithatu cia airitu ahikia muka wake riri akimuraciria gugathia atia angikenda kuraciria mutumia oyo ndimuririe riu gugathia atia angikenda kuraciria mutumia oyo wa mbere ni undu wa ciana na ni erikirie kuruga oyo wa keri kuruga na oyo wa keri
2: no ne
0: yes
2: ni ithu tugaga atiriri mutumia wa mbere etagwo Nyakiambi riu ni ritwa riake ona ndungimuhe ringi akiri we wambire mucii uyu akiwamba wanake-ini waku utari kindu na ngorwo na wakiri kindu ni sawa no niwe wambire utari mutumia nduri handu wetanagio na mutumia wetanirio na ucio ucio niwe Nyakiambi uyu ungi woka thutha-ri oka atuika wa keri-ri ni anyitana nawe na ugutuika wa keri na ndangigituika wa mbere agutuika wa keri na riu angikorwo ni uguo kuri twagiire kwambirira kuraciria wa mbere tugicoka kuraciria wa keri na nigetha ona ungikorwo muthuire atia tondu kaingi athuri mari kuhikia mutumia wa keri mambaga kumena wa mbere mambaga kwigwatia tundu riu ni nyonaga ari gikoi ni nyonaga ndebangaga ni nyonaga ndiri ndamenya gitumi gituma no nginya methe gitumi gia kweherera uria gitumi gia kweherera uria nikio kiu ati ndebangaga ni ari giko ni ahana maundu macio ri nona ungikorwo muthuire ubatie gukorwo ukimuraciria ni wakihitia ni wakimacenjania ithi ugwika wega ndu ambiriria uyu mukuru munini na wagikinya hara wakinya utwarithie uyu munini mukuru riu utwarithie riu uyu mukuru nginya uhituke uyu
0: okay
2: uyu wamuhituka hindi ya guita thakame riu ndukanjie uyu umunini ukanjie uria mukuru nigetha uria mukuru ahane ni ahitukana na uyu
0: koguo atire kiagararu kiuma
2: kiho
0: okay.
2: Na nikio kirithondekerwo hane riria turio ya thakame iria tuite mbere mwena uria wa uria mukuru uyu munini akirigie koguo
0: okay.
2: Thakame iria ri ni rihoroheria wagarari uria umaho wambũrire igũkĩte ni tondu ona kana marĩkorwo magĩka atĩa rĩ nĩ akagweta ciugo ciake gwake cia kuga atĩrĩrĩ ta rĩu arĩkania na arĩa rĩ ndagũkinyũka gwake arĩkania na arĩa na ndagathiĩ kũmahe korokoro icio atĩ mũtumia wa mbere ndirekĩte ndirekĩte eke ũguo arĩkĩria wa mbere kũhithia hĩtũkĩte rĩ ainũka gwake kwĩna mbũri ya gũthĩnja nĩgetha ya kũhorohia ahoroherie nyũmba yake ahoroherie atumia yake ona ahoroherie ũũru ũrĩa ũngĩkamakora ndũkanae gũkaherithĩrio ciana
0: koguo
2: maciĩkĩte rĩ ajoke aririkane gũthondeka kũhoroheria macio na arega-rĩ tondũ andũ nĩ aregi mũno matikwenda kwĩrwo-rĩ wona arega-rĩ wabici akwĩrĩa ũrĩa ũirũ no akambata stairs icio akĩnyitagĩrĩra hau na mĩkwanjũ
0: nĩ ũrĩa gũthũkire
2: onete thĩna na angĩgakorwo nĩ gũgakorwo tũkĩrĩ akũrũ mũno-rĩ ngai no akamũhe mũndũ ũngĩ ũkacoka ageke o ũguo ndamwĩra ageke arega-rĩ no ageka tũtarĩ thĩno mwaki wakanĩte gwake
0: tareke njũrie tarĩu kĩciĩno yoyũ-rĩ ũyũ warĩ wa mbere-rĩ nĩ atee kuguo ndari nake no ciana ne atigwo nacio kana ciana ne ciake tome na ciana ithatu ale he wakeri ara cirio yo wakeri uyo wa mbere nyina wa ciana no igwo ndaracirie
2: to ne ateire
0: Reuli ni gukinyite handu Areda rege ni undu wa gukihingurira maundu makeri aracirio ri ai ni undu wa ciana ciake Nono iguo ri ni arugitwo ni wa mbere guguthio ugo atariria
2: ugo gwathie no menye undu umwe ni ndira kumukania haha gutire guteana utigitwo na ciana gutire ati ni ndete mundu uyu no ni ndi ciana ciake abana aikorwo ate mutumia umuteaga na ciana No ndũngiuga niĩ nyina wao nĩ ndamũingatire na ngĩmũteo na ti mũtumia wakwa no ciana nĩ ciakwa arĩa mekaga ũguo mamenye ndũngĩte mũndũ ũguo watua gũteote biũ na akorwo ndũrate ndũgate
0: wathũra ng'ombe ũthũre kamũkwa
2: ũte biũ ũthũre biũ wenda wende kwoguo mũtumia ũyũ rĩ no wake ũguo na ndioya kwĩugithagia nĩ amũtete kĩ akwagĩrĩire gũthiĩ kũracia tondũ wĩna ciana rĩ ciana ici ciĩtaga nyina ũrĩa o maitũ ũyũ waku warehe thutha atĩ nĩwe ũrahikirie nĩ ũndũ wa gũte wa mbere rĩ ciana icio tigĩtwo nacio iretwo ũyũ maitũ mũnyinyi no igua akiugo wa mbere maitũ mũnyiari nĩ kĩeherire gĩoka maitũ mũnyinyi kwoguo we ũrĩ ona mũtumia ũyũ no maitho-inĩ maku atarĩ ho na mũgĩkũyũ tondũ nĩ akũregete ũhoro na akoiga mũka ũrĩ mwana ndateagwo rĩ we ũkinyire gũte atĩa kaĩ mũka wĩ mwana ateagwo ũteire atĩa watigwo na mwana no igo gĩkũyũ gĩkugĩte mũka wĩ mwana ndateagwo no we nĩ ũteire watigwo na mwana weka mũgarũ rĩu agĩkũyũ nĩ ũgĩkiri ũguo rĩ ũkamba gũthondeka we ũyũ mũkũrũ oka wathiĩ kũracia nĩ ũkaracia no waracia ũhĩtũke ũ mũnyinyi no gwaku mũciĩ tondũ nĩkuo makĩrĩ erĩ ũthondekere mahĩtia macio kũ ũtagũtinda ũkĩra thonia rĩ atĩ ndĩkũhana kũhana ũthondeke gwaku mũrĩ inyui kĩrĩa nyũmba yanyu tondũ nĩ inyuĩ mũrahĩtirie gũthiĩ kũracithia ũ mũnini
0: mũtumia atĩ ndaracagĩrio na nda
2: ĩni mũtumia ndaracagĩrio arĩ na nda tondũ
0: guga nĩguo rũracio na rũgũkĩritũha tondũ riugaga nĩ mũgũnda mũno rwĩ no matho
2: atĩ nĩtũrutanĩirie mũno nake njuge kũndũ gũkũ nĩtũrutanĩirie mũno tondũ nako no rũhana rĩ nĩ ndwakĩona nakĩhana ũcio nĩ wĩra mũnene mũno mwanake arutĩte ũrĩ kũ wĩra wagĩrĩire kũmenya mũtumia wĩ na nda nĩ nyũngũ ya ngai hagĩre na nyũngũ ĩrĩ hagĩre nĩ ngai rĩ wagĩire kũreka ngai ateng'ore nĩ ngai ũkaga agateithĩrĩria mũndũ na nĩgetha kũgĩe ndeo ũrona kana ihu rĩu ũrona na rĩu angĩkorwo ngai nĩ anjirie wĩra rĩ wambe wehere ũreke ngai arĩkie wake waku nĩ ũgũcoka ũke na rĩu tondũ arĩ nda wona mwathiĩ kũrĩa kũmũracĩria arĩ na ihu rĩu ũmenye mũraria ũhoro wa andũ erĩ andũ erĩ aya anyitanu rĩ he mũndũ wa mata moru ũrĩ harĩa ona kiugo kĩrĩa ngĩgweta rĩ rĩu rĩrĩ nĩ ihu rĩkinyĩte o kanua no igũo rĩuga ndũĩ nĩ nyina na ũrĩa ũngĩ nĩ ithe kiugo icio magweta rĩ mara cinyitaga ũũru wa ihu rĩu ũguo ihu rĩu nĩ rĩkuma nderĩa ngĩ ndeo yume kana mũrehere thĩna mũingĩ mũno ona no age gũkanyita mwana rĩngĩ na reke nguonie angĩkorwo nĩ agũkĩnyita kana rĩkĩ age kuma mwana ũcio ahota gũkarite mũnene ũkore mwana nĩ akĩgire kana ona akorwo ndakĩgire nĩ agĩire na ũgũ wa maũndũ ekaga maũndũ wamũrora ũguo ndũngĩona ta mũru handũ na ona ũngĩmũrora ona ũiguaga agĩkwĩra ona gũtirĩ ũndũ atamenyaga ona wamwarĩria nĩ aiguaga no kũrespondi gwake ũkona nĩ athiĩ kahora nĩ ũgũ ũyũ mwamwĩkĩra nĩ inyuĩ mwamwĩkĩra na ihenya rĩrĩ itoĩ nĩ rĩa gũthiĩ kũ atĩ mũkaracia arĩ na nda ũndũ ũcio kwagĩire gũtiganwo naguo biũ ambe ngai arĩkie nyũngũ ĩno ĩyaha tondũ gũthiĩ kwarĩrĩria andũ erĩ manyitaine ũkoragwo ũrĩ ũgwati mũgĩkũyũ ugaga atĩrĩrĩ na ndiũĩ kiugo kĩu gĩtũmagĩrwo nĩkĩ hĩndĩ ĩrĩa andũ mararumana handũ ha manyite ũrĩa marerwo wahũna wambe ũhumbĩre nda ndeo
0: kwĩragwo
2: tiagũka gũtuonia atĩ rĩu nona ũrĩa ũhumbĩre nda ĩno wahũna ti irio atĩ ũrĩa ũhũne
0: tinda ya irio
2: tinda ya irio nĩ hũnie ĩrĩa ĩrerwo ũmĩhumbĩre gĩkũyũ nĩ gĩa kĩonohu
0: nĩ kwĩragwo ũguo
2: ũcoke ona tondũ wahumbĩra nda rĩ wambe ũmĩe
0: Umiohuthe.
2: Wamiohuthe.
0: Ene kwera gogo abomiohuthe.
2: Yes. Wamiohuthe ri uchoke ni ugoka. No ri uloka utathiete kahinda kau. Ri uno no ri ona koda.
0: Eh.
2: Eh wabiohiume uhuthe. Nigetha dai no ri wahuchuka murekanie. Ri tuhote kwaria cia mundu umwe. Na ni ri ngulirikana ati twathire na guku mwatata. Kuracheria mundu muna. Na ni atuhenetie. Iati dalida.
0: Okay, okay.
2: Dalihu. Tutianindia wiki igire twa muigiria kabakenyata. Ucio ni thina.
0: Okay, okay.
2: Dayumete. Na gejeje kwira aige muno ndaci yao cikoretwo ikiuma na aria itarauma ni magia ugu aciana ici uria utanagia ugu mwiciririe wake uthiaga thi u ati na niwe mukuru no ni ugacera mucii ucio uge hari kaundu urenda uge atiri ng'ania ithitue mukuru ukaigua uga ni muritie ng'ania we arenda kuria murwa wa nyina uria munini kala mwari wa nyina uria munini tondu ona uyu munini ni amwikirire ugu haria na njira ino yakuracaniria arenda mwagiire ureke nyungu iyo ya ngai irike ithie uguo tondu muthu irakara riothe kana kiugo giothe kiuru kigwetagwo kinyitaga ndeo
0: okay haya ketutithie hanini tugiuka ri ni kuri ndiwe kana ni goima kana ni thege ya tuge tia ni ugutwira niki ya ni thege ya gutira nyondo
2: ni thege ya gutira nyondo
0: ni thege ya gutira nyondo
2: to ni ikigoire ndungitira irungi
0: irutagwo no
2: niguo
0: neagwo ketoke hau tuthutha gutithia hanini
2: okay
0: ni na tumenye kwanja riu tondu ni twakiwa ni turacitira turacitira
2: niguo
0: ndwi thikũ ici andu athikũ arika riri uhoro wa nyondo ici ri andu haria maramenya no kuga ithambio na ihakwo maguta
2: no gutira matiramenya na tondu irahakwo
0: agutira ni mari gukũ weke tuke hau nigetha tugitariria uhoro ucio nä kä gakora ati wĩ haha hathutha
1: nä haha guthambia
0: good tuingirie thoko
1: yes hinya star 420 hash hau nä å kohota gwä gwatä ra kana kwä gå rä ra indo cia mwigana wa kä rä a kwenda ta rä u kutuge nä between ciringi thate na ngiri ä mwe nä å kå ingä hau å gå re kä rä a å gå kora thoko-inä na thogora waku rä ngä no å kore må tambo wa cora na rä ngä nä å giä kä te thitima nä thire igå rå ndå ethimå å hinye star 420 hash å ingä re hau woe må tambo wa cora na lithium battery å kä ånyitithanä rio na nginya bundi rä å kå nyitithanä rie no mwä re ingä ra hau thoko-inä woe toolbox ya kå ruta wä ra å yå wakwa koguo å korwo å hå thä tie na å karä ha bundi raithi waingä ra hau nä å kora indo cia nyå mba rä ngä nä renda kå rugaraga na ihenya ingä ra hau woe riko rä a mariko mana å gå ruka gega kima harä a mwena å yå kå hiå tå maä yani å ga save time indo ici tå rakorwo tå kå igä ire haha å cigå re å hå thie maica maku rä ngä ona nä thabarä å renda gå thiä na rä ngä tå maguta nä tå gä ire goro ingä ra hau woe vocha betrå kana ndithrå na ingä renda gå thiä handå oya vocha nginya gå thiä harä a å rathiä å korwo nä kaholiday indo ici nä nyingä må no ingä enda gå tarä ria nä nyingä ndingä hota kå rä kia no waingä ra thimå nä å kora listi nene wa hinya star 420 hash wä yamå rä re mbei na star 420 hash
0: haya o rä ngä bengi ya Stanbic Bank nä bengi ä rakorwo mbåya nä bengi ä renda må twarane wega nä bengi ä na meciria na mathugunda mega ä renda gå gå teithä rä ria we å kå rie biacara yaku gå tirä må ndå ambagä rä ria biacara ä na itanya atä biacara ä yo nä kå haragana nä kå haraga na må ndå wothe ambagä rä ria biacara ä na itanya rä a gå kå ra we wenda må runa å gå gå teithä rä ria gå kå ria biacara mwä te Stanbic Bank
3: ithaithatå na ndagä mirongo itatu na kenda mathaa å kä menyithio nä Stanbic Bank family business ä rä bata na twarithia ä rarehe baida tu oro må thenya matua maingä megiä wä igithia na kwandandå ka nä macenjagia na kå nene legacy